0: daga Myanmar. A halin yanzu sama da mutane miliyan 1 ne ke zaune a sansanoni 30 a Cox Bazar. Masu zanga-zangar sun buƙaci a basu damar komawa gida cikin tsaro da mutunci. Ƙungiyoyin agaji sun ce yanayin rayuwa a sansanonin na ƙara taɓarɓarewa sakamakon raguwar tallafi da abinci, inda rahotanni ke nuna kowane mutum ɗaya cikin mutum uku na 'yan gudun hijirar na fuskantar barazanar matsananciyar yunwa. To iyakacin abin da ya sauka kenan, Raijana gare ki.
1: To a gaida Khadija Ahmed Rufa'i da tafasara ta karanto labaran duniya.
2: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu na yanzu za a ji yadda marasa lafiya da ke fama da wasu cututtuka ke ƙauracewa cibiyoyin kiwon lafiya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Akwai shirin siyasa da kuma lafiya jari, amma yanzu za mu fara ne daga Najeriya. Wata takaddama ta kaure a Najeriya biyo bayan gudunmuwar naira miliyan 600 da wasu jami'an gwamnati suka baiwa kungiyar Izala ta Djibouti ta ƙasa da ke da headquarter a jihar Plateau. Mutane biyu da suke mambobin kwamitin yaƙin neman zaben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ne suka ba da wannan gudunmuwar. Wakilinmu da ke Abuja, Waisu Abubakar Idris, ya aiko mana da wannan rahoto.
3: Gudunmuwa ce dai mai tsoka da jami'an guda biyu da suke cikin jam'iyyar APC mai mulki a yanzu kuma suna da mukamai manya a gwamnatin Najeriya. Wato gwamnan jihar Yobe mai Malabo ne da kuma mai baiwa shugaban Najeriya shawara a fannin siyasa Ibrahim Masari. Waɗanda suka baiwa ƙungiyar jama'atu Izalata Bidawa iƙamatu sunna wannan gudunmuwa ta naira miliyan 600 akan ƙoƙari da take yi na gina jami'a. Kasancewansu manyan jami'a kwamitin yaƙin neman zaben shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da suka ba da wannan gudunmuwa ga ƙungiyar ya sanya lamarin ɗaukan hankali tare da danganta shi da dalilai na siyasa, musamman sanin matsayin shugaban ƙungiyar Sheikh Sani Hayyajin Girna goyon baya ƙarra ga shugaban na Najeriya saboda tsarin 'yan takara musulmi zalla. Dr. Kabir Ɗanladi Lawanti mai sharhi ne akan harkokin siyasa, zamantakewa da ma al'amuran yau da kullum a Najeriya, ya bayyana abin da ya sa gudunmuwa ke zama mai harshen damo.
4: Shi ɗan siyasa bai kyauta haka kawai, saboda haka duk yadda muke so mu kalli wannan kyauta ba za mu raba ta da siyasa ba. Shi ɗan siyasa ba yana duba irin abubuwan da zai taimaki al'umma ba ne, yana duba abin da zai kawo mashi maslaha ne game da ainihin goyon baya da yake samu daga wajen mutane.
3: Lamarin da yana ƙara ɗaukan hankali sosai, musamman yadda ya karaɗe kafofin sada zumunta a Najeriya. Tuni ƙungiyoyin farar hula da ke fafutukar tsaftace tsarin demokuraɗiyya, musamman cusa addini a cikin siyasa, suka mai da murtani. Malam Awwal Musa Rafsanjani shi ne shugaban ƙungiyar CSLAC, ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke aiki a wannan fanni.
5: Akwai illa kawo malamai na addini cikin tafiyar harkar campaign na zaɓe, imma malamai cire harkar malantarsu su zo su zama 'yan siyasa, imma su girmama mutuncinsu da addininsu da shugabancinsu su tsaya su zina faɗan gaskiya don a gyara a ƙasa. Amma duk lokacin da malamai suka shigo cikin harkar siyasa ta cikin harkar zaɓe, to zai wahala a gansu da mutunci da ƙima.
3: Ana dai ƙara ganin shiga harkokin siyasa da malaman addinan guda biyu na musulmi da kiristoci ke yi a harkokin siyasar ƙasar a daidai lokacin da ake yaƙin neman zaɓe. Sun dai ƙoƙarin kare kansu a kan irin wannan gudunmuwa da ma dukkanin kalamai da shiga da suke a cikin al'amuran siyasan. Malam Ibrahim Duguri shi ne shugaban majalisar malaman Abuja na ƙungiyar Jibuis Reshen Jos da ke Najeriya.
6: Duk al'amura in suka taso dangane da al'amarin da ya shafi maluma na musulunci ko kuma addinin musulunci, sai ka ga kowa ma yana da bakin da zai yi magana. Kai tsaye shi mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkokin siyasa ya tashi yake cewa akramukallahu nima na ba da gudunmuwa ta naira miliyan 300, sannan aboki na gwamnan jihar Yobe ya ambaci sunan gwamnan jihar Yobe shi ma ya ba da gudunmuwarsa naira miliyan 300. To me laifi a ciki?
3: Shugabannin addinai a Najeriya dai na ƙara fuskantar matsin lamba daga mabiyansu akan shiga harkokin siyasa suna sanye da rigunan addini. Waisu Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To idan muka nufi makwabciyar ta Nijar kuwa a wani mataki na ƙara ƙarfafa gwiwa da kuma dora su kan tsani mafi inganci wata ƙungiyar ɗaliban jami'a a jamhuriyar

0: Madalla, barkamu da dawowa. Yanzu sai fagen shirye-shiryenmu, kuma za mu fara ne da shirin siyasa tare da Abdullahi Mamman Amadu.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Madugun ƴan adawar Chad Sise Masara ya shaki iskar ƴanci bayan shafe shekara guda yana kurkuku bisa tuhumar aikata laifin tunzura jama'a da kisan kai. Allah ya tarfawa garin Masara nono ne sakamakon aho da shugaba Muhammad Idris Debi ya yi masa. Sai dai kuma tana ƙasa tana dabo domin ahuwar ta yi hannun riga da tanadin da wasu dokokin shari'a suka yi da ka iya hana fitaccen ɗan adawar samun duk wata falala da alfarma irin ta siyasa.
3: A ƙa'idance dama da ta rage mishi ta maido incin shi na kasancewa ɗan takara ko kuma mai incin zaɓe a cikin ƙasar tasu shine ƙara zurfafa bincike bisa ga laihin domin tabbatar da cewa laihin da an hukunta shi a kan shi bai taɓa yin su ba.
2: Wai shin me yasa ahuwar da aka yi wa fitaccen ɗan adawar ba ta goge ɗaukacin tuhume-tuhumen da ake yi masa ba? Wace makoma a yanzu ta rage wa Sise Masara a siyasance? Batun da za mu tattauna kenan a cikin shirinmu na Duniya mai yayi na wannan mako. Ni ne Abdullahi Mamman Amadu.

Toma Dalla. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Salifu Dauda Sale. Yace muna kira ga gwamnatin ƙasar mu Niger da ya kamata ta zauna da manyan 'yan kasuwar Niger kan ja-inja da ke tsakanin su da duwan. Yau kaya sun yi tsada kuma kasuwa ba ta tafiya yadda ya kamata. Kuma kayan da suke shigowa daga waje suna mamaye namu na gida Niger. Ga 'yan kasar waje sun mamaye mu. Mu 'yan kasuwa manyan mu da kananan mu kuma gwamnati tana so ta saka mana haraji mai yawa akan kayan da 'yan kasuwar mu Niger suke kawowa. Ya kamata gwamnati ta tausaya kuma ta nemi kuɗi a wani wuri, ba dole sai a hannun 'yan kasuwa ba. Da fatan wannan sako nawa zai je ga inda ya kamata. Sai wasiƙa Abdulmuɗallib Magarya Kitari. Yace a gaskiya matakin hukumar zabe ta Najeriya na hukunta jam'iyya ko dan takara da ya batanci ko cin mutunci ko amfani da addini ko kabilanci a zabe mai zuwa. Hakan abu ne mai kyau. Muddin dai dokar za ta yi aiki. Muna fatan al'umma za su bi dokar sau da kafa dan ganin kowa ya samu yanci, musamman matasa waɗanda su aka fi yin amfani da su. Wasiƙar gaba ta kace Buba Mai Gora Gashuwa. Yace ni ina ba wa 'yan Najeriya shawara. Da wanda ya janye tallafin man fetur, da wanda ya ce zai dawo da tallafin, waye cancanci a zaɓa? Ya kamata 'yan uwana 'yan Najeriya su yi karatun tanutsu domin a fidda talakawa daga cikin ƙangin da aka shafe shekaru uku da kusan rabi ana cikin damuwa. Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari a zaɓe na shekara ta 2027 ba don halayenmu ba. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Gali Mamman Ibra, ɗan Nijar mai shafshaf, tare da Yakubu Mai Aski Badaraka da Mamman Sani Dauda Cinwazza, tare da Sale na Kano Bande. Suka ce a yau kiran mu ga mahukuntan ƙasar mu ta Niger da ya kamata su ƙara shiga lungu da saƙo na mutanen karkara waɗanda suke noma domin su tabbatar da sun ba su kulawa daga makiyaya. Ganin hakan zai kawo zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah Ubangiji ya sa yadda muka ga farkon damunar bana lafiya mu ga ƙarshen ta lafiya. Sai wasiƙar Salisu Ma'azu Tingan Magajiya daga jihar Neja a Najeriya. Yace a yau zan ƙara amfani da wannan damar ne domin yin kira ga al'ummar ƙasa ta Najeriya, musamman jihohin Arewa. Tabbas an kaɗa gangan siyasa a Najeriya. A don haka ya kamata mu duba halin da Arewa take ciki na rashin tsaro. Yau a sace wannan gobe a kashe wancan. To dama ta samu da za ku yi amfani da ƙuri'a ku don kawar da bara gurbin 'yan siyasa waɗanda ba su taɓuka muku komai ba.

0: DW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Barkan mu da warhaka, Rajana Muniru Hayace ke farin cikin kasancewa tare da ku a zango na uku na da shirye-shiryen mu daga nan sashin Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin abubuwan da muka tanadar muku za a ji cewa a Najeriya hatsaniya ya kaure a ciki da wajen jam'iyyar APC mai mulki kan suna da tasirin waɗanda aka nada za su jagoranci yakin neman zaben jam'iyyar a 2027. Kamar na fuskantar babban kalubale wajen tattara kudaden haraji yayin da gwamnatin kasar ke tsananin buƙatar kudaden gudanar da ayyukan raya ƙasa. Shin waɗanne dalilai ne ke hana ƙasashen nahiyar Afirka samar da ingantattun tsarin karɓan haraji? Wannan zai kasance jigon rahotanninmu a yau. A Niger, fiye da yara ɗalibai 500 ne 'yan makarantun primary da secondary suka ci moriyar tsarin karatu kyauta a wannan lokaci na dogon hutu daga ƙungiyar ɗaliban jami'a a Yamai. Waɗannan da ma wasu ƙarin rahotanni za su zo bayan an sha labaran duniya tare da Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
2: Isra'ila ta fara korar mutanen cibiyar horar da sana'o'i ta UNRWA a gabashin Kudus. Canada ta sanar da ƙarin haraji kan kayayyakin Amurka a matsayin ramuwar gayya. Jam'iyyun adawa a Togo sun haɗa kai domin ƙalubalantar sauyin kundin tsarin mulki. Rundunar sojin Isra'ila ta fara korar mutanen da ke cibiyar koyar da sana'o'i ta hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da Falastinawa 'yan gudun hijira UNRWA a gabashin Kudus. Cibiyar da aka kafa a shekarar 1952 tana horar da Falastinawa kusan 340 sana'o'i daban-daban duk shekara. Isra'ila ta zargi wasu ma'aikatan cibiyar da sa hannu a ayyukan Hamas, zargin da bincike na ƙasa da ƙasa bai tabbatar da shi ba. UNRWA ta ce sojojin Isra'ila sun shiga cibiyar da ƙarfin tsiya a motocin silke haɗe da jami'an tsaro sama da 50. Hukumar ta yi alwadai da matakin, tana mai cewa shigar jami'an tsaro ɗauke da makamai cikin wani wurin mallakin Majalisar Ɗinkin Duniya ba tare da izini ba abin da bai dace ba ne. Ministan harkokin wajen Oman Badr al-Busaidi ya ce nan ba da jimawa ba yana fatan ƙasarsa da Iran za su sanar da kafa wata hanyar zirga-zirgar jiragen ruwa ta wucin gadi a mashigin Hormuz bayan shafe makonni suna tattaunawa. Al-Busaidi ya bayyana hakan ne bayan ganawarsa da takwaransa na Iran Abbas Araghchi a Tehran. Ya ce za kuma a ɗauki matakan dawo da zirga-zirgar jiragen ruwa cikin tsaro yayin da za a tsara yadda za a tafiyar da mashigar da kuma samar da mafita ta dindindin nan gaba. Canada ta sanar da ƙaƙaba ƙarin haraji kan kayayyakin Amurka a matsayin martani ga matakan da shugaba Donald Trump ya ɗauka, lamarin da ya ƙara tsananta rikicin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. Sama da kayayyakin Amurka 700 ne za a ƙara wa harajin, ciki har da abinci, tufafi, kayan kwalliya da takardar toilet paper. Wasu kayayyakin ma za su samu ƙarin har kashi 50 cikin 100. Canada ta kuma ware sama da dala biliyan 7 domin tallafawa ma'aikata da kamfanonin da rikici zai shafa. Masu ruwa da tsaki sun ce kicin na iya ƙara tsadar rayuwa da kuma janwo asara ga kasuwanci a ƙasashen biyu. Tukuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci rundunar sojin ƙasar da sauran hukumomin tsaro da su fara aikin ceto mutanen da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Neja. An ce kimanin mutane 600 a ciki har da mata da yara da tsofaffi aka sace yayin wani hari da aka kai masallaci. Sai dai hukumomi na ci gaba da tantance adadin waɗanda aka sace. Wani jami'in ya ce an kashe aƙalla mutane 30 ne a harar wanda ya ritsa da su, yayin da dubban mazauna yankin suka tsere zuwa makwabciyar ƙasa. Shugaba Tinubu ya yi alƙawarin hukunta a duk wani mai hannu a kai harin. Jam'iyyun adawa da gwamnati a Togo sun sanar da haɗa kai domin ƙalubalantar sauye-sauyen kundin tsarin mulkin ƙasar, wanda suke zargin na taimakawa shugaba Faure Gnassingbé wajen ci gaba da riƙe madafin iko. Gnassingbé ya kasance kan mulki tun shekarar 2005. Jam'iyyun adawar sun yi nuni da hukuncin kotun ECOWAS da ta ce sauye-sauyen sun saɓawa tsarin mulki. Sabon kundin tsarin mulkin ya sauya tsari zuwa na majalisa, inda Gnassingbé ke riƙe da muƙamin shugabancinta. Masu adawa sun ce za su yi amfani da dukkan hanyoyin da doka ta ba da dama wajen dawo da tsarin mulkin da suka ce ya dace. Mai bada shawara kan harkokin tsaron kasar India Ajit Doval da ministan harkokin wajen China Wang Yi sun tattauna matakan fadada hadin gwiwa tsakanin kasashen biyu da kuma hanyoyin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali akan iyakar su. A yayin ganawar da suka yi a birnin Beijing, jami'an biyu sun kuma tattauna ci gaba da aikin fayyace batun iyakar kasashen biyu. Ganawar tasu ta kasance karo na 25 kenan da wakilan musamman na India da China suke kan batun iyaka. Tumuma iyakacin abin da ya
1: A gaida Khadija Ahmed Rufai da tafassara ta karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: To muna da rahoton za a ji yadda manoman Jamus ke ci gaba da tafka asarar amfanin gona sakamakon fari yayin da har yanzu suke zaman jiran alƙawarin tallafi daga gwamnati. A ƙasar Iran kuwa masu cutar sankara na fama da matsin hawar kuɗin magani da na gashi. Muna tafe da shirin ciniki da masana'antu da kuma na siyasa. Amma yanzu za mu fara ne da babban labarin mu kan batun haraji. Kamaru na fuskantar babban kalubale wajen tattara kudaden haraji yayin da adadin harajin da ba a biya wa gwamnati ya kai sama da sefa biliyan 1.4. Wannan yanayi na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke bukatar karin kudade domin gudanar da ayyukan raya kasa da kuma rage gibin kasafin kudi. Daga Kamaru, wakilin mu Zakari Sadu na dauke da karin bayani a rahoton da ya aiko mana.
3: Kamaru na fuskantar wata babbar matsala ta rashin biyan wajibcin biyan haraji a cewar Bankin Raya Afrika. Adadin harajin da ba a biya ba ya karu da biliyan 418 ne sefa cikin shekaru hudu, inda ya kai wani sabon tarihi na biliyan 1,402 a shekarar 2024. Wannan babban gibi ne na kudaden shiga na raunana kokarin Kamaru na aiwatar da shirye-shiryen raya kasa musamman ayyukan more rayuwa da ci gaban tattalin arziki, inji Muhammad Salisu, masanin tattalin arziki. Sun kai wannan matsayi ne sakamakon yawan rangwame da gata da gwamnati ta baiwa masu zuba jari da kuma 'yan kasuwar da ke son saka hannun jari a kasar.

0: barin da ya sa matsin araji ta tsaya a kashi 12 kacal. Wannan adadi ya yi matukar ƙasa da kashi 17 da CEMAC ta gindaya a matsayin matakin da ake bukata domin tabbatar da daidaito da kwanciyar hankali tattalin arzikin yankin. Duk da wannan rashin nasarar, akwai wani babban ci gaba da hukumar gudanarwa haraji ta samu, wanda ya zama abin mamaki. A cikin shekaru 14, hukumar kula da haraji ta Kamaru ta yi gagarumin karuwa wajen rijistar masu biyan haraji na kwararru, inda adadin waɗanda aka yi wa rijista ya tashi daga 25,000 zuwa 400,000, wato ƙarin kusan kashi 1.5. Sai dai a cewar wasu masana tattalin arziki da haraji a Kamaru, kamar Musa Hussaini ya ce, ba nan gizo ke saka ba, wasu manyan 'yan kasuwa masu kusanci ko goyon bayan jam'iyya mai mulki kan yi amfani da irin waɗannan kusanci da kuma gudunmawar da suke bayarwa ga jam'iyyar wajen neman samun sauƙi ko kaucewa wasu nauyin haraji.
1: Don kusancinsu da shuwagabanni ko kuma da wata ƙungiya jam'iyya a ƙasa yana ba su daman cewa yawancin ba a cika matsa musu ba, duba da cewa su ɗin ma akwai takardu, gasar takardar haraji ba a kauce mata, ko da an yi amfani da cin rashawa wajibi ne sai an biya ta, domin wata bashi ne wanda take da zaman kanta. Amma gaskiya al'amari talakawa suke wahala da irin wannan abubuwan ne, haraje-harajen masu yawa.
0: Wannan ya daɗe yana zama babban ƙalubale ga ƙasar, domin idan wasu masu ƙarfin tattalin arziki ba sa bayar da gudunmawarsu yadda ya kamata, nauyin tattara haraji kan fi karkata ga kamfanoni masu bin doka da kuma ƙananan masu sana'a. Saboda haka masu sharhi na kira da a tabbatar da adalci da gaskiya wajen tsarin haraji, ta yadda kowa zai bayar da gwagwadon ƙarfin tattalin arzikinsa. Illar wannan ƙarancin kuɗaɗen shiga tana shafar rayuwar 'yan Kamaru kai tsaye. Waɗannan biliyan 1,400 na sefa da ba a karɓa ba sun yi daidai da kusan kashi 1/4 na kasafin kuɗin gwamnati, tare da ƙara giɓin kuɗaɗen da ake bukata domin ayyukan more rayuwa. Domin cike wannan giɓi, gwamnati ba ta da wani zaɓi face ƙara dogaro da bashin gwamnati. Zakari Sadu, GW Sashin Hausa, daga Duwala, Kamaru.
2: To, domin wato neman amsoshi da kuma zurfafa batun harajin, ta wayar tarho na tuntuɓi Dr. Yushowa Aliyu, mai sharhi ne kan tattalin arziki daga cibiyar ƙwararrun masana tattalin arziki da kuma tsare-tsaren gwamnati a Abuja, Najeriya, inda na fara da tambayarsa kan waɗanne dalilai ne ke hana yawancin ƙasashe a nahiyar Afirka samar da ingantaccen tsarin haraji kamar yadda ƙasashen yamma suka yi nasarar yin haka. Ku saurari hirar tamu da shi.
3: Waye ƙasashen yamma su suka daga cikinsu ne suke ma ƙasashen Afirka suke mallaka, kuma suka zo da tsare-tsaren haraji irin wanda suke bukata, wanda ya haifar da tarihin haraji, ana tara kuɗaɗe ne waɗanda ake sulalantar da su daga wajen Afirka ɗin. Galibin ƙasashen Afirka tun daga Afirka ɗaya ma, Afirka ta tsakiya, Afirka ta kudu da arewacin Afirka ma, duka sun samu irin waɗannan matsaloli kafin samun ƴancin kai. Bayan samun ƴancin kai, ƙasashen sai suka ci gaba da amfani da tsarin harajin da Turawa suka rubuta da kuma abubuwan da ake kallon haraji.
2: A koda yaushe ana wayar da kan al'umma kan muhimmancin biyan haraji, amma kuma har yanzu ana fuskantar rashin fahimta. Me kake gani yake jawo hakan?
4: Abin da ke sa ake samun rashin fahimta, rashin binƙasa rayuwar mutanen da gwamnatocin Afirka suka shagala, da kuma yanda mutane suke kallon shugabannin Afirka ta yanda suke rayuwa ta fantamawa, wanda suke kashe kuɗaɗe da yawa, sannan aka bar mutanen Afirka ba tare da abubuwan more rayuwa ba, wanda galibi da kuɗaɗen haraji ake samar da hanyoyi, ake kula da ilimi, ake kula da lafiya, ake binƙasa kasuwanci, ake binƙasa noma da sauran sana'o'i mutane.
2: Yawanci ana shimfiɗa dokoki na biyan haraji, amma kuma duk da haka kana ci gaba da ganin turjiya daga wurin al'umma. To me ke kawo haka?
4: Rashin fahimtar abin da ake ce ma gundarin haraji ne, da yanda ake sa shi, da lokacin da ake sa shi, da abin da ake sa shi, da waɗanda ake sa musu a kansu. Masanin tattalin arziki da halayyar ɗan Adam Ibn Khaldun ya sha magana a cikin littafansa, wanda ya ta bayani har ƙasashen Turawa suke amfani da abubuwan da ya rubuta a kan haraji, shi ne cewa ƙasashe a farkon bunƙasansu sukan sa haraji ƙanana, kuma kananan harajin nan shike gina waɗannan kananan kasashe su zama manya-manyan kasashe, amma a lokacin da manya

0: kasashe za su ruguje, to takan sa manya-manyan haraji, da idan mutum ya duba kasuwancin da yake duba yawan harajin sai ya kibiya, daga nan sai ya fara neman yadda za a yi a rage masa daga jami'an haraji, daga nan jami'an haraji sai su buge da karban kudaden rashawa, daga nan su kuma sai su koma suna biyan kudin rashawa, ana rage musu haraji, daga nan kuma shikenan harajin sai ya ki karbuwa.
1: Idan aka duba yanayin da ake ciki ma a yanzu na wannan matsalar, wani lokaci ne kake ganin za a iya ɗauka kafin a warware?
0: Ai, warware haraji bai da wani nisa, kamar yanzu a Najeriya ai an samar da sababbin dokokin haraji, wanda kuma a sababbin dokokin harajin aka duba waɗanda za a karɓi haraji a gunsu, yadda za a karɓe shi, lokacin da za a karɓa, sannan kuma kan shigo da sababbin haraji wanda ya daidai da tattalin arzikin ƙasar, musamman haraji na yanar gizo. Yanzu misali ki ɗauki dokan haraji ta Najeriya ta yanzu, wanda aka yi sabuwar hukumar haraji, da yadda za ta duba, da yadda za a yi shari'o'i. Har yanzu mutane suna ƙoƙari ne su ga cewa menene hukumin harajin za su yi ma al'umma.
1: To a nan mu musamman ma arewa, wani irin abu kake gani ya kamata al'umma su gani a ƙasa domin su yadda amincewar su biya haraji?
0: Shine a samu musu da tsaro, an samu musu da security, suna iya zama a gidansu su yi bacci, suna iya ganin kasuwancinsu da sana'o'insu da abubuwan da suke ana musu tsare da shi, za su biya haraji na kasuwanni, za su biya haraji na noma, za su biya haraji na ƙananan masana'antu, za su biya haraji na kai da kai, za su biya haraji wanda tattalin arziki ke cirewa a kaikaice.
1: Dr. Yushau Aliyu kenan, mai sharhi kan tattalin arziki daga cibiyar ƙwararru masana tattalin arziki da tsare-tsaren gwamnati a Abuja, Najeriya. Kuma ƙarshen jigon rahoton namu kenan. Har yanzu dai muna Najeriya ne, inda kwanaki kaɗan bayan fidda jerin sunayen waɗanda za su jagoranci yaƙin neman sake zaɓen shugaba Bola Ahmed Tinubu. Hatsaniya ya ɓarke a cikin gida da wajen jam'iyyar APC bisa tsarin sunaye da kuma tasirin waɗanda aka zaɓa a fagen siyasar ƙasar. Tuni dai wasu daga cikin gidan adawar suka garzaya kotu domin ƙalubalantar wannan sunaye da a cewar su suka saba da tsarin siyasa da na ƙasar. Wakilinmu Obala Musa daga Abuja na ɗauke da rahoto.
2: Kama daga can cikin gidan APC, inda jerin sunayen ke shirin raba kan 'ya'yan jam'iyyar a tsakanin 'yan muwa da na bora, ya zuwa ga masu kallon ware su na zaman alamar kyama cikin ɗaurin da tsintsiya da ma a wajenta, inda dama ke kallon sunayen da alamun yaraba sun shawarar wasu na shirin bala 'yan arewa da yaƙin neman zaɓe. Daga dukkanin alamu, sunayen yaƙin neman sake zaɓar shugaba Bola Tinubu na ɗaukar hankalin da ke da girman gaske a cikin tarayyar Najeriya a halin yanzu. Kuma yanzu dai ana ƙara shiga dawa cikin ruɗani tsakanin fara gwamnatin ƙasar da ke faɗin tana yin gyara a ƙoƙarin biyan buƙatar kowa, da kuma jam'iyyar APC ta ce sunayen na zaman daren. Abdulaziz dai yana zaman kakakin fada ta shugaba Bola Tinubu.
3: Wannan list da aka yi yanzu ma babu membobi sai tsarin shugabanci kawai da aka fitar, kuma shi ɗin ne za a dai ƙara gyarawa a ƙara sunayen mutane da suke za su zama membobi, amma ba wai an janye wannan list bane ba gaba ɗaya. Ka duba wannan list, ya zama kamar wani madubi na Najeriya, babu wani ɓangare da ba a saka ba, ba a taɓo ba, wanda ya nuna irin wato faɗin jam'iyyar APC da kuma yanda shugaban ƙasa da ita jam'iyya ɗin suke da network na magoya baya da kuma masu faɗa aji a duk faɗin Najeriya saɓanin wasu jam'iyyu.
2: Can cikin gidan na adawa dai, tunan jerin sunayen suka fara tara damuwa bisa naɗi da marawa ta masu makami na gwamnati a cikin yaƙin neman zaɓen. Tinuma dai irin su Dina Malai da ke zaman jigo cikin gidan ADC ta adawar suka isa kotu domin ƙalubalantar jerin nan ɗin. Faisal Kabiru dai na zaman mataimakin kakakin jam'iyyar ADC na ƙasa.
4: Babu wani dalili a ce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bai ɗauko shugaban hukumar tattara haraji ta Najeriya ya sa shi a cikin wanda bai samu amar kuɗaɗen zaɓe. Babu wani dalili da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bai ɗauko shugabannin da suke jagorantar wasu hukumomi na gwamnatin tarayya ya sa su a cikin wa'annan, in dai ba dalilin a ɗebi kuɗaɗen Najeriya domin yi masa wannan yaƙin neman zaɓe. Kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ba shine shugaban ƙasa na farko a tarihin Najeriya da ya fara yaƙin neman zaɓe karo na biyu ba. An yi wasu da yawa a bayan shi, babu wanda ya taɓa yin irin waɗannan abubuwan.
2: Kuma wani tasiri jerin sunayen na mutane 223 ke shirin yayi wajen neman nasara ta shugaban a zaɓen na baɗi dai. Ana dai kallon mamayar mutanen na arewa da alamun kwashi ganima da ƙila ƙyalar cikin hayaniyar yaƙin neman zaɓen. kusan kaso 60 cikin 100 na jerin sunayen da ya san fitowar daga sashen alwacin kasar. Sashen kuma da ya dauki lokaci yana ƙarin mai da shi zuwa saniya a bar walewa ta gwamnatin ta Tinubu. Dr. Umar Tanko da yana rike da mukamin mataimakin daraktan wani kwamiti na neman nasara ta shugaban.
5: Duk sanda dan Arewa yake mulki za ka ga cewa wanda yake masa director general na campaign dan Kudu ne. Kai ana bukata idan ka fito daga yankin Arewa a samu dan yankin Kudu shi ya je musu bayanin me yasa za su zabi dan Arewa. Haka zalika duk sanda ya juya aka samu dan Kudu na mulki zai zo Arewa ne ya nemi wanda zai masa yakin neman zabe. Haka ta gada ko Buhari in ka tana sanda yayi takarar shugaban kasa ai Amici ne ya masa DG campaign. Ba na jin abu ne na karan farauta. Idan dan Kudu yana so ci zabe sai ya nemi yan Arewa. Idan dan Arewa yana so ci zabe sai ya nemi yan Kudu.
2: Can cikin al'ada ne jam'iyyar ce ka nada kwamitocin yakin neman zaben kafin fara shugaban kasar ta karba aikin ta na sabon nan da ke jawo kace na cikin kasar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja, a Najeriya.
1: To idan muka nufi jamhuriyar Niger kuwa a wani mataki na ƙara ƙarfafa musu da kuma dora su kan tsari mafi inganci wata kungiyar ɗaliban jami'a a jamhuriyar Niger ta ware wata guda domin koyar da yara yan primary da secondary darussan karatu kala-kala a wannan lokaci na dogon hutu. Fiye da yara ɗalibai 500 ne da suka ci moriyar tsarin karatun na kyauta ba tare da biyan kokobo ba kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Abdullahi Mamman Ahmadu ya hada mana.
6: Guda daga cikin ɗakunan koyon karatun kenan na dogon hutu a makarantar Angela Merkel da ke anguwar Gudel a yammacin birnin Yamai. Dalibai ne zaune kama daga yan primary da secondary ke tishin karatunsu. Wasu kuma sun zura ido suna shanye darussan da ke shirin zame masu wata fitila da za ta haska karatunsu na sabuwar shekara idan sun koma makaranta. Dalibai yan jami'ar birnin Yamai da wasu manyan makarantu ne yan asalin Gudel ke wannan aiki. Na ganin sun kyautata karatun yan bayansu bisa turba mafi inganci a fannin ilimin boko. Zahabu na Hantsi wani dan unguwar Gudel ne kuma shine ma shugaban kungiyar daliban na manyan makarantu da ke wannan aiki. Ya bayyana cewa ko baya ga iliminsu suna samun goyon baya daga wasu malaman makarantun boko yan asalin unguwar da yanzu hakan suke koyarwa.
7: Ona des enseignants qui sont membres du club qui sont là pour nous aider.
6: Yace kungiyar mu ta tandi malaman makarantun boko da ke koyarwa yanzu haka a makarantun boko wanda suke agaza muna da dabarun koyarwa a cikin sauki ta yadda za mu iya tafiyar da azuzuwan karatu. Tsarin ya samo asali ne a shekaru kusan hudun da suka gabata. Kana kuma yana samun tallafi ne daga mai taro mai sisi da ma abin hannunsa a cikin unguwar. Sannan koyar da karatun kyauta na tafiya ne kafada da kafada da wani kwamitin ƙwararru na malaman makarantun boko yan asalin unguwar ta Gudel wanda ke bibiyar karantarwar da idan basira. Usman Saleh Sanda guda ne daga cikin malaman yayi ƙarin bayani.
8: Dans les écoles du village, on a constaté que le niveau des élèves du primaire jusqu'au lycée.
6: Yace tun daga farko mun lura da cewa makarantun Gudel daga primary har izuwa gaba da secondary karatu da ilimin yaran mu yayi ƙasa sosai. Wanda ya sa muka yanke hukuncin fara wannan aiki tukuru. Mun samu nasara sosai a kashin farko na wannan tsarin sannan kuma muka yanke shawarar ci gaba da shi har ko da yaushe. Akalla yanzu haka dalibai yara yan primary 300 ne ke daukar darussan azuzuwan su na gaba kyauta. Hakan kuma akwai yan ajin gaba da secondary da ma yan secondary kusan akalla 200. Kana kuma galibin daliban da ke samun karatun kyauta kaso 70 cikin 100 duka yara mata ne wanda suka bayyana jin dadi.
9: Sai ku da bakan su nuzeda a prepare.
6: Tace ina jin dadin wannan karatu domin yana taimaka mana shirye komawar makaranta. Wannan kuma cewa take yi.
9: Les cours de vacances sont très avantageux précisément pour.
6: Tace wannan karatu na dogon hutu na da fa'ida sosai ga mu daliban da zamu tunkari jarabawar badi. Ga misali ni yana taimaka mani matuka wajen iya darasar lissafi da falsafa da sauran wasu darussan na daban. Makarantar dai za ta share tsawon wannan wata ne da ma wasu 'yan kwanaki na watan gobe wajen koyar da ɗaliban karatun boko kyauta ba tare da wani tallafi na kuɗi daga gwamnati ko wata ƙungiya mai zaman kanta ba.
1: A gaida Abdullahi Mama Amadu da wannan rahoto da ya hada mana. To idan muka dawo nan cikin gida kuwa manoman Jamus na ci gaba da tafka asarar amfanin gona sakamakon fari. Sai dai gwamnati ta yi alƙawarin bayar da tallafi amma har yanzu ana ta gafara sa ba ga kaho ba. Abdulrahim Hassan ya duba mana wahalin da ake ciki a yanzu.
10: Mummunan fari da Jamus din ke fuskanta a bana saboda tsananin zafi da sauyin yanayi. Manoman sun fara tashi tsaye domin nema kansu mafita daga irin asarar da suke tafkawa a bana. Heman Sela na da garken shanu a kalla 60, amma a yanzu farin na tilasta masa rage yawan shanu da yake kiwo saboda tsada da karancin abinci.
11: Memetsa schon die ersten Futterzukäufe getätigt, wo man 10-12.000 Euro
10: Mun riga mun fara sayen ƙarin abincin dabbobi inda muke kashe euro 10,000 zuwa 10,012. Wannan ya shafi samar da madara da kaso 10 zuwa 15 a cikin 100. Game da hatsi kuma muna sa ran yawan amfanin gona zai ragu da kaso 10 zuwa 60 a cikin 100. Wannan babban koma baya ne.
11: Zwischen 10 und 60% weniger Ertrag, das ist natürlich schon ganz schön heftig.
10: Baya ga kiwon shanu domin samar da madara. Iyalan Sela suna noma kayan lambu a fili mai fadin hektar 115. Amma a shekarar 2026 fari ya hana yawancin tsabar kabewa fitowa, lamarin da ya rage yawan amfanin gonar da kaso 20 cikin 100. Sai dai wannan ba shi bane kadai kalubalen da manoman Jamus din ke fuskanta, in ji Andreas Marx, wani masanin sauyin yanayi.
12: Die Landwirte stehen im Moment unter sehr unterschiedlichen Arten von Druck.
10: A halin yanzu manoma na fuskantar matsin lamba iri-iri. Na farko yakin da ake yi a gabas ta tsakiya na shafar su, domin ya haifar da sauye-sauye a farashin taki. Haka kuma ya haifar da karuwar farashin man diesel da kuma tsadar sufuri a fannin noma. Matsala ta biyu ita ce bushewar ƙasa. Ba a samu ruwan sama mai yawa ba a Jamus tun a tsakiyar watan Yuni. Ƙwararru sun ce yanayin girbi ba shi da muni sosai. Amma abin da ake gani na haifar da fargaba sakamakon sauyin yanayin. Ƙungiyar manoman Jamus din wacce a baya tana adawa da tsauraran dokokin kare yanayi, yanzu tana neman a ɗauki mataki. Joachim Ruvain shi ne shugaban ƙungiyar a matakin ƙasa. Wajibi ne masu tsara manufofi, wato gwamnati, su ɗauki mataki a yanzu. Dole ne su yi hakan domin tabbatar da cewa an ci gaba da samun garantin samar da abinci ta hanyar noma a cikin gida a nan gaba. Ƙungiyar manoman tana kuma neman a ƙara rage harajin man diesel. Ministan aikin gona a Jamus Alois Reiner ya yi alkawarin bayar da tallafi na musamman, amma yana son a jira har sai an samu alkalaman girbi na ƙarshen watan Agusta.
12: In der Vergangenheit ist das immer drauf ausgelegt worden.
10: Mun riga mun samar da takamaimmen matakai, kamar shirinmu na tallafin bada kuɗi da suka kai euro miliyan 200 tare da haɗin gwiwar bankin da ke kula da harkokin noma. Kuma muna aiki tukuru domin tabbatar da cewa tallafin taki daga tarayyar Turai ya isa gonaki cikin sauri, da kuma rage cikas na tsarin gudanarwa, kuma ya isa wuraren da ake bukata sosai. Sai dai daura da tallafin kuɗi, masana na ganin inganta tsarin kula da ruwa shine babban abin da yafi muhimmanci ga manoma.
1: A gaishe da Abdulrahim Hassan da rahoton da ya hada mana. A ƙasar Iran, masu ciwon kansa na fama da matsin hawar kuɗin magani da kuɗin gashi da ya ninka mafi ƙarancin albashi sau 6. A cikin matsin rashin magunguna da kuma hawar farashi, likitoci sun ce majinyata na jinkirta neman magani ko kuma haƙuri da shi baki ɗaya. Hawa Usama'ila na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta haɗa mana.
13: Wata mata 'yar shekara 70 mai cutar sankara da ta kai wani mataki tana buƙatar gashi kowane sati 2. Likitoci sun ba da shawarar yin gashi sau 6. Kuɗin kowane gashi ya kama aƙalla mafi ƙarancin albashin Iran sau 6. Matar sai ta yi shawara da 'ya'yanta akan a ɗaga sauran gashin da take buƙata har sai sun samu bashi ko wani taimako, a cewar abokan aikin Hamid Hematpour, wani likita ɗan Iran mai zama a Austria. Labarin ta ba shi da bambanci sosai da na wasu mutane da dama. A fadin Iran, hauhawar farashi da karancin kayayyaki da matsalolin tura kudade kasashen waje da kuma karin matsin lamba kan tsarin kiwon lafiya suna kara hana mutane samun magani, a cewar Hematpol da wani likitan Iran da ke zauna a Austria, Hassan Nayib Hashim. Hassan Nayib Hashim ya ce karancin magunguna da hauhawar kudin su na iya zama babban matsala. Idan magani yayi wahalar samu, jikin marasa lafiya zai iya yin tsanani, inji shi a wata hira da DW. Babban hadarin shine mutuwa kafin lokaci. A lokuta da dama, canza magani ba mafita bane. Tun kafin yakin Iran, kamfanannukan magunguna na Iran sun dade suna fama da matsalolin durkushewar darajar kudin kasar da karancin kudaden gudanar da aiki da kuma jinkirin biyan kudade daga kamfanonin inshorar lafiya. Takunkuman da Amurka ta kagaba wa Iran suna kara dagula al'amura. Duk da cewa magunguna da kayan kula da lafiya ba sa cikin abubuwan da takunkuman suka shafa, hana-hana kan ma'amalar bankuna da biyan kudade na ƙasa da ƙasa na iya ci gaba da dagula harkokin kasuwancin magunguna. Ba Iran bane kawai ke fama da ƙarancin magunguna. A cikin shekarun baya-bayan nan, ƙasashe da suka hada da Jamus da Amurka ma sun fuskanci ƙarancin wasu muhimman magunguna, ciki har da magungunan kashe ƙwayoyin cuta, wato antibiotics, da magungunan cutar kansa da sauran muhimman magunguna. Wannan ya samo asali ne daga matsalolin masana'antu wajen samar da magunguna da kuma shige da ficen kayayyaki a duniya, matsalar da annobar COVID-19 ta fito da ita a fili. Abin da ya sa Iran ke mawuyacin hali shine taruwar matsaloli da dama a lokaci guda. Faduwar darajar kudin kasar da karuwar kudin kayan aiki da matsin lamba kan kamfanonin inshura da takunkuman Amurka da kuma illolin tattalin arziki da suka biyo bayan yaki duk sun hadu wuri guda suna ci gaba da nauyayawa tsarin kiwon lafiyar kasar wanda tun da farko ma yake fama da matsaloli. Sai dai ga wannan mata mai shekara 70 da ke fama da cutar kansar mama, mahawarar siyasa ba ta da alaka sosai da rayuwarta ta yau da kullum. Likitanta ya ba ta shawarar ci gaba da jinya, kuma iyalanta suna son ta ci gaba da karbar magani, amma ba su da ikon biyan kudin gashi na kula da masu jinyar cutar sankara. Saboda haka, an ci gaba da dage zaman jinyar, yayin da ƴaƴanta ke neman hanyar samun kudin biyan magani.
1: A gaida Hawa Usama'ila, kuma wannan shine ƙarshen jirin rahotannin namu na yanzu. Kafin mu dora ga fagen shirye-shiryenmu, ga wannan sautin.

0: Za mu fara da shirin kasuwanci tare da Muntaka Ahiwa.
1: DW Ciniki da masana'antu.
2: To jama'a barkamu da wannan lokaci cikin wannan shiri wanda ke duba harkokin tattalin arziki daga nan sashen Hausa na DW. Muntaka Ahiwa ke muku sallama da batun da ya shafi saye da saida wayoyin salula a jihar Adama dake a tarayyar Najeriya. To muna fatan za a kasance da mu. To madalla. Kasuwancin wayoyin hannu da kuma kayayyakin su dai na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin hanyoyin da matasa ke samun abin yi a jihar Adamawa dake a tarayyar Najeriya. Kamar yadda ake gani a sauran sassa na fadin kasar ta Najeriya. Amma kuma a wannan lokaci na damuna wasu daga cikin ƴan kasuwar na cewa suna fuskantar koma baya a harkokin su inda suke danganta hakan da raguwar masu shiga kasuwanni daga musamman ƙananan garuruwa. Yayin kuma da suke kokawa kan ƙarin haraji da tsadar safarar kayayyaki sakamakon hauhawar farashi na mai a Najeriya. Alhaji Ikamu mai inkiya dan kasuwa ya fara da shaida mana halin da kasuwancin ke ciki a jihar Adamawa musamman na wayoyin a halin da ake ciki.
3: To lallai kasuwancin mu na yanzu da na baya ya sha bamban saboda yanayin yau ba wanda bai sani ba yanda ya kasance. Amma kullum mutum ba abin da zai iya ce sai da ya gode wa Allah ko ba kome jama'a suna tare da mu kuma mu ma muna tare da jama'a. Kashin gaskiya shine yanayin yanzu zaka samu harkokin shiga da fita sun tabarbare su abubuwa kuma rayuwa ya canja kome zaka samu yana da dan wahala. Yanda muka kawo kaya a da kamar in dai a sati zamu kawo so hudu so biyar to a gaskiya yanzu baya wuce mu kawo so biyu a sati. So kaga hakan yana nuna cewa lallai an dan ci baya bisa ga yawan samun customomin da suke shigowa.
4: Kai kaman daga ina kake shigo da kaya?
3: Ina sayan kaya na Lagos, ina sayan China, ina sayan kuma Dubai. Duk wannan muna yin order online sannan kuma idan muka tashi saya nan cikin na kasan mu Najeriya muna sayan Lagos muna sayan Kano.
4: To kaman a wayoyi haka wasu wayoyi ne suka fi tafiya irin wannan lokaci.
3: Gaskiya an fi sayan iPhone, an fi sayan Samsung, an fi sayan Tecno, an fi sayan kuma shi wannan Redmi da Itel. Yawa wanda dai yanzu baya tafiya gaskiya shine irin kabilun wayoyi shine ma ina ba abokan masu kasuwanci shawara duk lokacin da zaka kawo waya ya kamata sai ka duba kaga wayoyin da zaka kawo ya zama na wayoyin da sun fi tafiya gun customomi.
4: Ya magana irin haraji da sauran irin kudaden shigo da kayan.
3: Eh to maganan gaskiya dan jarida kaman yanda kai tambaya ya kamata mu ga maka dun gaskiya a da yanda muka fiskanci haraji da a yanzu gaskiya ya sha bamban. A yanzu abun da ya dan kara kudaden wayoyin da kudaden wayoyin nan ba su kai haka ba har muna tunanin ko shi yasa customomin ma suka dan ja baya daga yawan sayan wayoyi. A da da babu haraji gaskiya kudaden wayoyin suna dan kasa. So mutum yana dan canjin sa zai iya zo ya samu waya har ya dan biya wasu bukatun shi da sauran canjin hannunsa. Amma yanzu in ka auna ka kallon mutum da ya sani waya da a naira 60,000 misali idan ya dawo yanzu aka ce masa 120 kaga to dole gaskiya zai ji wani iri. Wannan ma kudin sa ba zai kai ba zai ce sai ya ji ya kara yin shiri kamin ya taho. Kuma wannan ina ga yana da alaka da wannan harajin da ya dan taso shi yasa kudaden wayoyin suka karu.
2: To su dai masu hada hadar wayoyin waɗanda galibin su sun kama shaguna ne a wajen da ake kira kasuwar Falluja wanda ke a birnin Jimeta bayan ta da su daga tsohuwar kasuwa ta Shopping Complex da gwamnatin jihar ta Adamawa ta yi saboda aikin gyara kuma ga alama ya zama yau da dama daga cikin sa alheri a yanzu. Kamar yadda matashi Sanin Malam shi ma mai saida wayoyin a kasuwar Falluja ke shaida mana.
5: Eh nan ya fi ci gaba. Ya fi tsohon shafin ci gaba saboda tsohon shafin wani ya danne wani. Mutum uku ko hudu ake wa kasuwa nan kuma kusan mutum 100 ne suke yin kasuwa kuma kowa yana samu. So arzikin ya fi nada.
4: To wasu kamar yan kasuwa haka sun yi bayanin wasu sun kare ba su farfado ba da sauransu haka.
5: Eh wannan kuma sunnar duniya ce da amma ba zai zama ko shi kai kake system ba. Wataran za ka yi dropping wasu za su tashi kamar yadda ka zo ka cimma wasu wanda suka fika ka fi su ba ka kai ma za a cimma ya fika shi ne sunnar duniya ne wannan ba matsala ba ne.
4: Kamar za ka iya kwatanta yawan matasa da aka suke amfana da wannan kasuwa?
5: Eh da da in muna da matasa 100 yanzu muna da matasa 400 ne. Don da kafin ka samu gurin da za ka dan samu ka makale ma aiki ne. Ma yanzu kaga matasa suna da guraren makalewa da yawa. Ga wuri ga space nan bajaja kowa yana zaune lafiya lau. ba wani tsanani gaskiya kaman da amma samu ci gaba sosai akan da musamman matasa yan gari dan za ka ga matasa da zaka iya kirga matasa kamar mu da muke yan gari zaka iya kirga yan gari ma a cikin kasuwar nan soce mutum 20 zuwa 30 ba amma zaka iya samun mutum sama da 300 kuma duka yan gari ne
2: yayin da wasu yan kasuwar ke kokawa da raguwar rububin sayan kayayyakin nasu a yanzu a kasuwanni wani daga cikin su Abdurauf Abubakar ya fito da yadda tsadar shigo da kayayyakin ma'ana kudin sufuri ke shafar yanayin samun su a yanzu baya ga tasirin damunar a bangaren nauyin ciniki kenan a halin da ake ciki
6: eh to alhamdulillah duk da dai dole za a samu challenges sakamakon bara a hada kasuwa yadda ake gudanar da shi shekarun baya da kuma yanzu ba musamman kaga abu da ya danganci transport wato tafiye tafiye dukan wani abun da zaka dauko koda daga waje kasan waje ne ko kuma daga ciki kamar misali Lagos Kano kafin ya iso nan kudaden da yake ci misali ya danganta da abubuwan da ake saya amma mafi yawanci gaskiyar magana shine hawhawan mai da zamu ce ko ya shafi kasuwar mu kware da gaske inda misali zaka iya cin riban inda ka kawo kayan miliyan 1 ka ci riban 100,000 yanzu fa ina mai tabbatar maka da cewa ko da zaka ci wannan riban 100,000 to 40,000 ko 30 zai tafi a kudin kawo kaya ya danganta dukan abun da zamu saya wani lokaci muna shigo da kaya daga China musamman screen guard kenan mukan biya kudin jirgin ruwa ya dauki wata biyu yana hanya kaman kuma akwai irin su kovovi da dan wayoyi da meme da muke iya saya daga Lagos wani lokaci
4: bayan kai magana wannan matsaloli da kuke fuskanta ciniki yaya haka yake tafiya
6: mafi yawanci kowani kasuwa in aka shiga season noma na damuna ake kira ko to gaskiya ana dan samun kuma bayan kasuwanci misali kamar ni dealer ina ba da sari so mafi yawanci wanda suke sayan sari daga kauyuka wasu local government za ga wasu na noma so mafi yawanci in ka shiga kauyukan irin kaje ko advertising talla kenan ko wani magawanci yawanci shagunan suna rufewa kowa yana komar da kudin shi cikin harkan noma da wayewa kasuwa ya kadan ja baya hakan nan
2: duk dai da irin waɗannan matsalolin da yan kasuwar ke kokawa akai masana harkokin tattalin arziki irin su Professor El Maude Gambo Jibril wanda ke koyarwa a Jami'ar Modibo Adama da ke Yola na ganin kasuwancin wayoyin na taka muhimmiyar rawa musamman ma ta fuskar samarwa matasa ayyukan yi
7: to kasuwancin sai da waya na shopping complex ba karamin alheri bane saboda matasa dewa suna samun abinci da kuma a rufa ba kansu asiri a wannan kasuwa ba lalle bane ko wannan suna sai da waya ba amma daga mutum wannan na sai da charger wannan na sai da mp3 wannan na sai da memory card wani za a aike shi ya ji an so a shago kaza idan daura naira 5 dan shi naira 10 shi wani haka dai gaskiya akwai value chain wani ya samu wannan ya samu wannan ya samu wannan ya samu kuma samun da suke nan zai sama ya hana su irin ta'addanci da suke yi amma duk lokacin da matashi yake kokarin samu na kanshi kuma ake nema ko a gwamnatance ko a yayi ne a hana shi samun wani abu to zai nemi ma kanshi masana ne kawai ta hanyar nemo ko a ci suna shagar mata da dare da wasu din nan gaskiya abu ne mai kyau a gwamnati ta duba wani abu sannan gwamnati ta inganta yadda za a dinga yin abun sannan maganar haraji gaskiya a sabon dokar harajin da ake yin nan gaskiya ba lalle ba a ce suna biyan haraji haka saboda aka ce duka wanda ke income na shi bai wuce 800 ba ba zai biya ko ba to kaga kuma me kake samu dai da aka ce a cire riban ka domin ba haraji akan war kudi sai dai riban war kudin ta haifa to da wahala ka ce misali an cire 800 a cikin ranka sannan ka samu wani mai burka
2: kwararru dai har kullun na ganin sauƙaƙa haraji da rage nauyin da tsadar safarar kaya ke haifarwa zai taimaka wajen farfado da wannan bangare na kasuwanci hakan kuma na iya samar da damarmaki na ayyukan yi ga matasa tare da ƙarfafa tattalin arziki a jihar Adamawa da ma fadin Najeriya baki daya jama'a da haka zamu dakata cikin wannan shiri namu na ciniki da masana'antu na wannan lokaci madadin abokan aiki musamman wakilinmu Mubarak Aliyu Sabo Yaro ni ne Muntaga Ahiwa nake cewa mu zama lafiya
0: to yanzu kuma ga Abdullahi Mama Ahmadu da shirin siyasa
1: DW Duniya mai yayi.
8: Madugun ƴan adawar Chad Sixe Masara ya shaki iskar ƴanci bayan shafe shekara guda yana kurkuku bisa tuhumar aikata laifin tunzura jama'a da kisan kai. Allah ya tarfawa garin Masara nono ne sakamakon aho da shugaba Muhammad Idris Debi yayi masa. Sai dai kuma tana ƙasa tana dabo domin ahuwar ta yi hannun riga da tanadin da wasu dokokin shari'a suka yi da ka iya hana fitaccen ɗan adawar samun duk wata falala da alfarma irin ta siyasa.
9: A ƙa'idance dama da ta rage mishi ta maido incin shi na kasancewa ɗan takara ko kuma mai incin zaɓe a cikin ƙasar tasu shine ƙara zurfafa bincike bisa ga laihin domin tabbatar da cewa laihin da an hukunta shi a kan shi bai taɓa yin su ba.
8: Wai shin me yasa ahuwar da aka yi fitaccen ɗan adawar ba ta goge ɗaukacin tuhume-tuhumen da ake yi masa ba? Wace makoma a yanzu ta rage wa Sixe Masara a siyasance? Batun da za mu tattauna kenan a cikin shirinmu na duniya mai yayi na wannan mako. Ni ne Abdullahi Mamman Ahmadu.

0: Irin alkaryar da aka shayi a lokacin kasaitaccen tarbo da jam'iyyar Light Transformator ta yi wa shugabanta kuma dan takararta a zaben shugaban kasa bayan ya jima yana kargame a gidan kurkuku. Kotun kolin kasar Chad ce da ta yanke wa Masara hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yare a cikin watan Agustan shekarar 2025 bayan samun sa da aikata laifukan tunzura jama'a da kisan kai da macin amanar kasa sakamakon wata kazamar zanga-zanga. Sai dai bayan da ya shaki iskar yanci, fitaccen dan adawar da ya fito daga yankin kudanci ya nuna matukar godiya ga alfarmar da aka yi masa. To amma kuma a wani wanka mai kama da jirwaye, Masara ya nisanta kansa da aikata laifukan da ake tomar sa.
1: Ya ce daukacin yan Chadi sun sani kuma Allah ma dai yana shaidar cewa ban aikata laifin da ake tuhuma ta ba. An kama ni ne kawai bisa wasu dalilai na daban irin na siyasa. Shugaban kasa ya yanke shawarar yi mini afuwa, ina yi masa godiya sosai.
2: Ma place ne devait pas être en prison, mais le fait
1: idan ya yanke shawarar yin haka to saboda ya san cewa irin kimar da nake da shi ya fi amfani ga wannan kasa maimakon zama a gidan kurkuku. Kuma babu shakka ya fi dacewa in kasance a dandalin tattaunawa domin gina Chadi a cikin sulhu da haɗin kai da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Amma kuma duk wannan na zuwa ne ta hanyar matakin adalci daidaito da kuma
2: mutunci.
0: Sai dai ahuwar da shugaban Chadi ya yi wa Masara bisa dukkanin alamu ta kasa goge daukacin tuhume-tuhumen da ake masa. Hasali ma ma'aikatar cikin gidan Chadi ta bayyana tsarin da cewa ko kaɗan bai da wata alaka da laifukan da dan adawar aikata da ma wasu abokan tafiyarsa bakwai. Kazalika kundin tsarin zaben Chadi ma dai ya hana duk wani dan siyasar da aka yanke hukuncin shekaru fiye da uku a gidan yari tsayawa takara. Wai shin me yasa a lokacin da kotun koli take yanke wannan hukunci bata furta irin wannan batu ba ga Sixes Masara da sauran abokan tafiyarsa? Baidisun Sokolge wani masanin shari'a ne ya yi ƙarin haske kan tsarin da dokoki suka tanada.
3: Il convient d'abord de relever que la condamnation notamment de monsieur Sixe Masara ne mentionne pas expressément.
4: Yana da kyau a sani cewa hukuncin da kotu ta yanke wa Sixe Masara bai ambaci matakin hana shi yancin sa na zabe ko shiga takara ba. Sai dai abin lura shine sashe na 5 na kundin dokar zabe. Ya yi tanadin cewa duk wanda aka taɓa yanke hukunci bisa aikata manyan laifuka ko kuma wanda aka yi hukuncin ɗaurin fiye da shekaru uku a kurkuku ba shi da damar yin zaɓe ko tsayawa takara. To wannan ne abin da ya shafe shi.
3: Et donc en réalité c'est sur la base de cet article 5 du code électoral que les graciers sont inéligibles. Et ce qui est justement en débat aujourd'hui.
4: To amma abin duba nan shine ko ya dace waɗanda aka yi afuwa su shiga takara ko rike mukamin siyasa. Ala kullu halin sashe na 11 na kundin tsarin siyasar kasar ya sanya togaciyar duk wanda ke son shiga takara kamata yayye kasance wankakke mara laifi. Sai dai kuma waɗanda aka yi afuwar ana ganin sun aikata manyan laifuka da har aka yanke musu hukunci. A dan haka suna da guntun kashi da zai sa tilas su sarar da yancin su na zabe ko tsayawa takara.
3: Vous avez été condamné, vous êtes désormais de mauvaise moralité et donc vous ne pouvez pas exercer d'activité politique.
0: A bayyane take dai Sixe Masara ya amince da alfarmar rafiyar da shugaba Debi ya yi masa. Da amma kuma ya sake komawa akan dandamali na neman sassaucin da zai wanke shi daga aikata laifukan kwata-kwata. Hasali ma lauyoyinsa sun bayyana cewa yi wa Masara wannan ahuwa ita ce kadai za ta iya kawo kwanciyar hankali da kaunar juna tsakankanin bangarorin Chadi na arewaci inda Muhammad Kaka ya fito da kuma bangaren Sixe Masara na kudanci inda galibinsu mabiya addinin Kirista ne da maguzawa. To amma kuma wacce mafita ce a yanzu ta rage wa fitaccen dan adawa Masara? Dr. Atona Maiwa masanin shari'a ne kuma malami a jami'ar Tawa da ke bibiyar turka-turkar siyasar Chadi ya ce akwai kura.
5: A ka'idance dama da ta rage mishi ta maido incin shi na kasancewa dan takara ko kuma mai incin zabe a cikin kasar tasu shine kara zurhu bincike bisa ga laihin domin tabbatar da laihin da an hukunta shi akan shi bai taba yin su ba. In ya kawo sabin hujoji waɗanda ke tabbata bai yi laihin da an ka tuhume shi da shi ba, to dole kotu ta sake zama in hujojin sun gamsar da ita, to za ta ɗage hukuncin da ta yi mishi a baya, ko kuma ta hanyar majalisar dokoki.
0: Ba wannan ne karon farko ba da aka taɓa kama fitaccen ɗan adawa Sikte Masara a Chadi. Ya yi gudun hijira tare da neman mafaka a ƙasar Kamaru a cikin watan Oktoban shekarar 2022. A ƙarƙashin jagorancin Kongo Kinshasa, an sulhunta Masara da Muhammad Debi, an kuma naɗa shi a matsayin firaminista a shekarar 2024, kafin daga bisani ya yi murabus a tsakiyar shekarar. Sai dai wani abin mamaki shine irin kalamun da Sikse Masara ya yi na nuna sadaukar da imanin saɗin gurungum ga Muhammad Debi, duk da yake ya saka shi a kurkuku.
6: Je voudrais réitérer notre disponibilité collective.
1: Yace ina son in sake jaddadawa da nanata goyen baya ga shugaban kasa da goyen bayan jam'iyyar mu baki daya domin aiki tare wajen ci gaban Chadi, dan dawo da kwanciyar hankali domin kowa san irin matsayin da muke da shi a wannan kasa. Muna son hada kai dan dawo da haske da kawar da duhu har abadin abada.
6: Pour que la lumière qui vient de disparaître là, que l'obscurité disparaisse à jamais dans ce pays.
0: Wai shin ko zaki da dandana gardin mulkin da ya a baya ne ya sa Masara ya sake yi wa Debi alƙawarin goyon baya a halin yanzu bayan ya fito daga kurkuku? Sai Dr. Sani Rufai, wani mai sharhi akan harkokin siyasa a yankin Sahel, cewa yi Sikse Masara na a matsayin tabarya ne a yanzu mai baki biyu.
7: An riga an zamana an tattauna wata kila kahin ma da hutu. Kenan gwalgwadon daidai biye shi daidai halaye shi gwalgwadon yadda shi shugaban kasar zai ɗauka mataki a gaba na ya janye. Tunda na gaya muku ya zama mutum ne wanda mai wuyar sha'ani kusan yake iya juya bakin shi nan da nan. Tunda da ya hutu ma'aji ya ce shi ba na adawa ba ne, ya ce a zo a sasanta. Kenan ya fara gwada alamu.
0: A yanzu dai ta tabbata cewa wage gingibi da ke da akwai tsakanin ahuwar da shugaban kasa ya yi wa Sikse Masara da kuma cikakkiyar ahuwar da yake nema akwai tazara mai karfi. Madamar dai Sikse Masara da sauran 'yan adawar da aka yanke hukuncin na bukatar komawa akan dandali na siyasa. Sai dai kun majalisar dokoki ka iya duba batun da idan basira domin goge daukacin tuhume-tuhumen da aka yi musu don ba wa zakaran 'yan adawar damar yin ciyara a manyan zaɓukan da ke tafe a shekaru bakwai masu zuwa. To masu sauraro, bisa dukkanin alamu a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri na wannan mako. A madadin daukacin 'yan abokan aiki na Abdullahi Mamman Ahmadu ke cewa da ku, ku zama lafiya.
8: Masu sauraron mu, yanzu kuma hilin naku ne, kuma ina tare da Musa Tijjani Ahmad da zai karanto wasu daga cikin ra'ayoyin ku kan batutuwan da muka gabatar muku. Malam Musa, barka da shigowa.
9: To Raitana, barka da kokari da ke da dambun masu sauraron mu.
8: Masha Allah, mu ji wasu daga cikin ra'ayoyin.
9: To ina ganin kafin mu je ra'ayoyi, bari mu tallatawa masu sauraro wasu daga cikin labaran da muka wallafa ta inda za su ci gaba da tafka muhawara. Akwai labari da ke cewa karamin ministan tsaro a Najeriya Bello Matawalle ya ce zai jagoranci kokarin tattara ƙuri'u miliyan 20 ga shugaba Bola Ahmed Tinubu. To don haka masu sauraro sai ci gaba da tafka muhawara kan wannan labari. Akwai kuma labarin da ke cewa audiogram ne za a iya saurara da ke cewa takaddama kan gudunmuwar miliyan 600 da aka ba ƙungiyar Jibois a Najeriya. To wannan ma za a iya ci gaba da takaddama a kai. Akwai labarin da ke cewa mataimakin shugaban kasar Tanzania ya yi marabus ya aje aiki, sannan ya ce ya yi bankwana da aikin gwamnati da dukkan al'amuran da suka shafi siyasa.
8: Akwai batutuwa da dama da za a yi muhawara a kai.
9: Sosai. A fagen wasanni Rajana, akwai labarin da ke cewa kasar Habasha wato Ethiopia kenan ta mika bukatar karbar bakuncin gasar cin kofin Afirka wato AFCON kenan a shekara ta 2028.
8: Kuma wannan ne karanta na farko ai.
9: Tun daga 1976 nake tunanin sai wannan karan. Akwai labari kuma da ke cewa shugaban karamar hukuma a Abuja ya buƙaci mazauna karamar hukumar da kore su goyi bayan jami'ar APC ko kuma su tattara yanasu yanasu su fice daga karamar hukumar dokin jishi abin da yake cewa. Sannan kuma akwai wasu labaran da dama. Akwai labarin da ke cewa shin za ka iya auren wata kabilar nan gaba kaɗan labarin zai fito a bidiyo. To yana ganin bari mu je kai tsaye ga me masu sauraro suke cewa musamman game da rahotannin da kika gabatar. Akwai mamman Shazali mai nasarowa yake cewa kira na anan zuwa ga magabatan kasar Jamus ya kamata su taimaka wa manoma domin noma tushen arziki duba ga yaran asarar da manoma suka tafka sakamakon fari. To sai kuma akwai Isaka mai tambo angon Balki baban Latifa na gidan radio Dalan FM daga Dogon Dutsen jihar Jamhuriyar Niger yake cewa keba ware tsawon wata guda da wata kungiyar ɗaliban jami'a ta yi don koyar da ɗaliban firamare da sakandare a Jamhuriyar Niger tabbas wannan abin ayaba ne hakan yayi daidai kuma Allah ya biya su
8: kuma kyauta ba babu
9: kyauta haka. Akwai kwamarar da Mala Kawo Shattima Wacakal to shi sabo ne na fatan alkhairi ga ke mai gabatar da shirin idan muka je da ra'ayin Isa Mato Isa mai fada daga Dungas a da magara me yake cewa shawara zuwa ga shugaba Tinubu ya kamata idan babu wanda ya kamata su ma yakin neman zabe kawai ya kamata ka hakura da shugabancin. Usman Haruna daga Soba karamar hukumar Soba a Kaduna Najeriya yake cewa a gaskiya abin da gwamnatin Nijar ta yi yayi daidai Allah ya kara daukaka to ina ganin ba gwamnatin Nijar bace kungiya ce ta
8: ɗaliban jami'a haka ne.
9: To sai Yusuf Fofana Lasa yake cewa gaskiya wannan irin asarar biliyoyin kudade da gwamnatin kasar kamar ta yi ta bangaren haraji abin tsoro ne matuƙa wannan kalubale ne ga shugabannin kasashen nahiyar Afrika. To sako ne daga Yusuf daga karamar hukumar Alkaya kenan daga
8: Kamaru ne ba Niger ba Kamaru
9: ba Niger Kamaru haka Kamaru. Sai Yahuza Abubakar Gora to shi cewa yana tare da mutum mu muna tare da kai da damban masu sauraro zamu je ga ra'ayin Ahmad Abdullahi Sirius yake cewa talakawan arewa ko Najeriya to wannan dai bai tsallake karatu ba ni ma na tsallake shi. Akwai Bulama Gallaba mai media kenan yake cewa yana wa mai gabatar da shirin da daukacin ma'aikata fatan alkhairi. To za mu je ga Jikan Mani yake cewa yau kasar Kamaru zan ba ku shawara idan fa kina ya canza rawa ma canzawa take hakika ya kamata duk mai yi wa tattalin arziki zagon kasa ya kamata a hukunta shi.
8: Za mu bar shi a nan saboda lokaci muna godiya sosai da ra'ayoyin da suka gabatar mana za mu koma ga Khadija Ahmad Rufai domin jin labaran duniya zagaye na biyu.
10: DW labarun duniya.
11: Rundunar sojin Isra'ila ta fara korar mutanen da ke cibiyar koyar da sana'o'i ta hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da Falastinawa 'yan gudun hijira UNRWA a gabashin Kudus. Cibiyar da aka kafa a shekarar 1952 tana horar da Falastinawa kusan 340 sana'o'i daban-daban duk shekara. Isra'ila ta zargi wasu ma'aikatan cibiyar da sa hannu a ayyukan Hamas, zargin da bincike na ƙasa da ƙasa bai tabbatar da shi ba. UNRWA ta ce sojojin Isra'ila sun shiga cibiyar da karfin tsiya a motocin sulki hada da jami'an tsaro sama da 50. Hukumar ta yi alwadai da matakin. Ministan harkokin wajen Oman Badr al-Busaidi ya ce nan ba da jimawa ba yana fatan kasarsa da Iran za su sanar da kafa wata hanyar zirga-zirgar jiragen ruwa ta wucin gadi a mashigar Hormuz bayan shafe makonni suna tattaunawa. Al-Busaidi ya bayyana hakan ne bayan ganawarsa da takwaransa na Iran Abbas Araghchi na Tehran. Ya ce za kuma a ɗauki matakan dawo da zirga-zirgar jiragen ruwa cikin tsaro yayin da za a tsara yadda za a tafiyar da mashigar da kuma samar da mafita ta dindindin a nan gaba. Canada ta sanar da kakkaba karin haraji kan kayayyakin Amurka a matsayin martani ga matakan da shugaba Donald Trump ya dauka, lamarin da ya ƙara tsananta rikicin kasuwanci tsakanin kasashen biyu. Sama da kayayyakin Amurka 700 ne za a ƙara wa harajin, ciki har da abinci da tufafi da kayan kwalliya da wato takaddu. Wasu kayayyakin ma za su samu ƙarin har kashi 50 cikin 100. Canada ta kuma ware sama da dala biliyan 7 domin tallafawa ma'aikata da kamfanonin da rikici zai shafa. Masu ruwa da tsaki sun ce rikicin na iya ƙara tsadar rayuwa da kuma janwo asara ga kasuwanci a ƙasashen biyu. To iyakacin abin da ya sauka kenan.
8: Kuma iyakacin shirin namu kenan na maraice, sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin dukkanin abokanan aiki, musamman editan da ya shirya kuma ya tsara shirin Suleiman Babayo tare da Khadija Ahmed Rufa'i da ta fassara ta karanto labaran duniya, Musa Tijjani Ahmed ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku, ne ce Rejana Munir Yahaya muke muku sallama, ku kasance cikin koshin lafiya.
0: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.